0: Tusoma mu kigambo kya kibumba, tusoma ku musaiza gubeta nti Yona, gabeerumo okibumba na mukoba.
1: Oyo abe mukyalo kya Nineve, oyo abakobere nti malira okumanya bibi ne mukola mukyalo kino.
0: Oyona yabere muti okutwala okwendewa kibumba, nairuka mu maiso ga kibumba. Nangira mulyato inene, nataka someko lwabi. Ndoze yabera koba nti yo katumutayinza okumuwona nga ali mu lyato. Yabere nga ali mu ndoolo, nga tafaayo nga egoneri mu lyato. Museega nti ddala ddala, oyona ayinza okwebisa okibumba otamuwona. Ali mu lusisiye olufumu luno, ng'oyona ayinza okwebisa mu maaso ga kibumba. Gumpungo gunene gwiza ne gufuwa ino. Ngero gumpungo gigufuire ino, amaizi gejumbire ino, agana agabumba gatani okusuka mu maizi. Abagimba b'abalyato batandika okweraliikirira ino, natandika okulowoozako bakibumba abagasane baabwe. Naye amagasane gaabwe gabeere nga gawulaweezye okumalawo ompungo ono. Abagimba ne bawugulya.
2: Nana weine, nge tuli omugosi unu. Omusaizo Yona, ali aina. Yona, Yona, ali aina.
0: Bawiro kuona gusaiza, gwe furu tera tulo.
2: Osisimuke, osengo gasani wo, tufuatu wao. Nani we, ozwele aina.
0: Yona naba koba nti, ibo basenga, okibumba omomi. Naena irukule wiruki, muma isoge. Yona nakoba,
1: Ebigosi bino bizwa kuni nze, mundi yakoma maizi, n'olwa lulasirika.
0: Abagimba, batira okuuma Yona mu maizi. Amaizi ne geeyongere n'okwejjumbya engulu. Mpunga n'abitirira.
2: Banange tumukwate, tumulutye mu maizi.
0: Babeera okuwona, ogumpunga ne guwaako. Ali mu maito kyabairewo. Ogumalo gunene gwasamye omunwa ne gumumira. Ogundikirya gobe gunene ino omukida kya gumale. Kintu ni kyabeere kifo omuntu mwasobola okuba. Oyona natandika okwesengera okibumba we nakoba.
1: Oh nakwesenga. Era nakukolera nga byonna byonna otakanza okukolera. Mmaite nti nnyo wenka oyinza okumponya.
0: Okibumba naona nti oyona yemenyere. Nakoba omale, tose sema Yona kuitale. Saizi ya zero maizi, kukukaru, natandi kukuiruka mangu ino jiba mtumire. Nakoba bantu nti, okibumba wasalero musango. Bantu bangi, neba menyeka, neba tule bibi ya wejire kibumba. Kibumba na ulero kwega ilera kwawe, naba sasira. Awo nabo naba menyekere, okibumba naba onia, okuba tuwalumu geena. Obanga kibumba basasire naba wenkabi anecha bakoba. Akoba
1: osetukiremu otwale ekibono kya kibumba.

Angiza Aga Aga International. Eh. Odimuzenyo gwa mao. Aga Aga International. Eh. Dimuzenyo gwa mao.

0: Mwaku umanga tuiro mkaluru mtu ima. Nereo tuwaku basiwa. Mtu dambie kimala. Mtu ibake sende katunoni ya kaluru. Tuwalete program je government muulida. Ati anu mtu sinyire. Era uli ale tempu utu ikomera. Amba kome ila mazima. Wali ma. Ate tuwela vila ntesa agi nujapala. Aba nava kufuake nzara ngolomu ikomera.
1: This is Bubuye Life Updates. Blue TV. Trio. Follow us on Twitter, Instagram and subscribe on YouTube.
2: Nya natira kubugwele Live Updates TV abagwele baizie nga ba complaining oku statements honorable mboys ata wako ojiazwile yo nakola uluvanyu maro abagwele abasinga okwedima abakobantu tibafuire oma nyumba gawe. So ngabugwele Live Updates TV tugezele ko kubanonye statements jino mugeze ko ujulisisya muone kitufu honorable mboys ata wako yali mutufu oba yatumwile wundi kuba iye omuntu mula yakobantu yakulire ije kinyizile nga yeita nenga abe ageze yako communicating nga kubelo mguwele aliyo. So muli sisi entumula ye ije taga okwesotinga mwesotinge ya hawa ikidizuwa kumjajinga mumjajinge nenga ebyo niye bigambo bye uwe yongiro kusubscribe nga sharing o like inge
0: ya kubabia nja ulo kuhize wanyavo neba seba na baile kuchia Manuel C5 maita gaine mumaita zena mba maita maita mputu janyu zena maita janga ati aneje bitukire muula mzenyo mwaku umanga tuiro mkaluru mtu ima nereo tuwaku basiwa mtu dambie kimala mtu ibake sende katunoni ya kaluru tuwalete program je government muulida ati anu mtu sinyire era uli ale temputu ikomera amba koma ila mazima wali ma. Ate tuwela vila ntesa agi nujapala. Haba nava kufuake nzara ngolomu ikomera. Tituli kuwa sava ntituwa fuwa ulezi kumiviri janyu. Tuli kufuwa manyumbage mwazimbire. Nye mwili kuletulu gezi gezi. Oge motaa kuwa fuwa kumadiba. Tuli kufuwa manyumbaga anyu. Ate mwili wa siru siru ino. Mwili wa chafu. Niki tuletelo malaria. Obanga timu maite. Zena somere kukatono kati. Wango profesa ni yaba ya somere ino. Na hivi nite vile tensu numu nyumbaye uchafu. Kase nyumbe befunyo sukari, efunyo chumbi, efunyo agamanya, ati anogwa sukire muzimo. Omsa iza sikama, omkala sikama, naba anaba sikama.

0: Osa boko wuri na yo tin tore da. Amai ta wen ba tore da. Zele bongo menyula. No we pa te mutu yela. Baba walijo okorengenolia. Olumbe ulangidi. Ogona ngo kuliri lukwato ulangidi. Okuliri tuzera kunkabi. Oinzo kulota ngoi lukano mpala. Oli chinoloto teme mumaizi. Oli chinoloto mseja no mwinao. Oku ulema kezi wali wana kuibanga. Omuntu mziu. Omuntu echa kola ukulokota mwinae. Akolokota mwinae. Njena sebali ne mziu. Ebizibu ebibyeta bironsya wabula tumulabya muinaye ati yalimiraga kyere nike kiyatoiremu yabaire egomba gula endege ate wagula endege ekyono ekyo weitire naikyo igulo nibakwizaku waire muganda walekaga oluganda lwo waire mugwere muinawo olwo lugwere gatuukaku wabula tumula luswahili ati wewe funguu haraka sabu wa pesa alifu ishirini kama unakataa uzima kwisha funga yeye hebu nyonga sana kunja kanyaga baku ninaku baku tiankula baku tulionya pako lugalia milioni omuntu mzivu ukulange kivanja yo dagula irogo waliawa kutuka ya jamatala simu edi terebi bagemu ama jama vundi ama gongoro esi mbiye munga ilo munga andaguli ya wawo niwe unya nizere lwa kililo alonia uomiwo omutu mziu okoveri yoyo mkari ole eto kuchalo aizawa yambe owaru gambe ya liu na uire ati mwaleiwe bakari ukula ula akutaka afira kauka yakali kana kali vera yatalu baba yabango kutuko mwala menye iko dyana oya bewalira nali kuiramu omuntu muzibu mukaza wange ntumula ati alengele kubira ndongo obitanga bagaiga bali kukudula tatabe bidingidi ndi alune chikumi emize mwenye mbeleku na yefunele mtu alo olukulire mango koga chema igolo omuntu mziu kachi inze kovanti waluje mkonto mlati omenga akariba kunyenge ne minoli akariba vidienge na ataki alesele mirobabo aba kaliti wata kibundi walo funyote ativazo mnyumba na koma angomu ile tuko katu mse ule mwana wakatonda baila mwenye inao odati mnande abaila mnande inao abevida bateme kumatevenza mauli ya mwenge mwishuko ulire kuwani utuazwa nukatu ukira wani so mwa ulatumula ino batu likiro mtu utawa kwenyewa abaila mwine yogu watumula angana ino omuntu mziru nye yo mkalira kuwikula na kulolo muma nchoza kweta marina mbola unyoe na luangu na chimbie na mnene babe ya vile wanyile wani okumbise chama utanko veraku umano mwiche kukuomela rumbe mbo rumbe wa omela laluja kukuwela kunjewa Echo funile, kuteko kulianga ku. Ulumbe ulangide. Sabani, mulange mulienge ku. Katonda wange, kape wala nasa venada. Mbeo fule kote yeno liro yoku. Nera, oele mukagwa. Kowa, mulango liienge ku. Mbo uvele male mulango liienge ku. Kawambaile. Mulango liienge ku. Yo niwe echo vulele mlango liendeku bale mbale na ringi nesa wagiwe yetwalira mulundi bai
1: The best EDM tunes in 1 hour mix.
2: Eireire yo omuwakabaka w'ebisolo. Ebisolo bya baire bingi. Nga muli mwente, muli mwempala, muli mwengoina, muli mwamambizi, muli mwentama, muli mwamampologoma, mwalimu ebisolo bingi. Naye lwali lumo, ontama yali atambula-tambula. Yali azwa kunoonya kyakulya, ayirayika. Atya n'ontama ono mukutambula-tambula, ahajja ompologoma bamusibire omukanyomba kaalike mitalimbwa. Ng'ompologoma oyo tasobola okuzwamu n'okola otya okutwalaku nga bamwegwire. Munange ompologoma eyawoyina ontaama, ompologoma natandika okumukungirira, munange onjigule, enzala endiwundi. Ontaama nayemerera ku bigere bibiri, nakuba ati nze tinaikirirye okwigula, nakwigula niifuna ebizibu. Munange ontaama naaba, ompologoma nagezaako okumwegayirira ati munange toyaba. Onyambe uyambye onjigule ndiwundi. Munange engoma yita ontaama niyo ebisolo bindi ebiri awo bityo tibitegeerekeka. Ontaama yali abanalinga enyuma nakoba ati banange kanja bembona omusaizi ono. Yatuukire namukoba ati munange ze nakwigulawo tondye. Munange ompologoma yakobera ontaama nti aa nze tinakulye era tinsobola okulya. Bakola kuwa awakandagaano akakoba nti ontaama eyayigula ompologoma tamulye. Munange ompologoma nateekako ekinkumu ati tinakulye. Ompologoma baali bankumwigula obati engeri gye yali amalira ennaku omukanyumba nga talya yagwire mu mamiro ga ntaama. Tibatandika okukaayana naokobere ntya nga nkaali ukwigulawo nze nti tondya tusayininga n'okusayininga tuteeka kuno kuteekako ekinkumu ati aa nze ndiwundi. Munango mu kaseera ako nga bali kukwatagana mu mataayi ebisolo ebindi niyo ebizira bitambula byakuwona amataayi gali ngulu biti banange katwaye tweewonereku tutegere n'ensonga lwaki omukakati akwayite ontaama etaayi nibasembera era byali bingi ebisolo byasembeire ebyasembeire nibitandika okuwulya banange niki ontaama atya ono mwagiriirye bamusibire nimuwulya nze nti enakwigula tondye nakoba ati tasobola okundya mbaine nankumwigula nti omusaiza mboine kungwa mu mamiro kale niyo ekyemutwagiryeku nga ze nandikwewozyaku nze nti nkutaasira okufeera omukanyumba. Ompologoma nawulya baina be nti banange wamamuwona mutya banu bombona be yawulya nga bombona baali bamutya onte nga tasobola okusala omusango ogwo nagusalira ompologoma. Ombuli yali atya ompologoma nga tasobola okugusala. Ombaki mbizi ejo jyonjona nga tigisoola leero so mbizi nga tasowolera kimo okusala omusango ogusalira ompologoma nti gukusingire oteroodi kuba yali amaite eyateroodi aiza kubaako ono omusali w'omusango. Ebisolo ebisinga owungi byombyona byakobere nti aiswe titweteeko mu nsonga egindi tumanya gyezwireire. Munango mubisolo ebyo byombyona byali bikaali byaba mu maiso binu byegaana etaayi edye bakaali bagwanga ino mu mamiro niye wazwerayo fudu ow'omukonkolo ye nayemerera ku bigere bye bibiri. Ofudu niye awulirya nti munange nga mukaali kusisinkana n'ontaama obaire munda obaire nza. Ompologoma ati mbaire munda. Ofudu niye akobera ompologoma nti munange kaade tukangeyo oyiro munda tuwona owuziwo ubaawo owukukaiso kuuluka enza. Munange owusiru wa mpologoma yawulisisirye amagezi ga fudu ye nanga abamunda era eyayingira munda ofudu naiza nayigalawo. Yali yankwigalawo ati ebisolo byombyona biwulya nti mukakati tetwokolera otya nti kibaire kyetaagisa kityo nti ate lwaki nti mwemwena abali ano mubaire timumaite kiri kwiraku yandimalira ennaku imeka ng'ompologoma akaali kukwata onte nga kaali kukwata ombuli nga kaali kukwata ombizi. Osobola okuwona nti ensonga tekukwataku olw'okuba teri kuniiwe kibibi ino kuwagire kintu e kibibi ntiyoro kubatiki ukwataku eizo kisoro ukwataku niwe

0: Tusoma mu kigambo kya kibumba, tusoma ku musaiza gubeeta nti Yona, babeerumo okibumba namukoba.
1: Oyo abe mukyalo kya Nineve, oyo abakobere nti malira okumanya bibi ne mukola mukyalo kino.
0: Oyona yabeere muti okutwala okwenda wa kibumba, nairuka mu maiso ga kibumba, nangira mu lyato linene nataka asomeke olwabi. Ndowooza yabeere akoba nti yo katono tayinza okumuwona nga ali mu lyato. Yabeere nga ali mu ndoolo nga tafaayo nga egoneire mu lyato. Museega nti ddala ddala oyona ayinza okwebisa okibumba otamuwona. Ali mu lusisiye olufumu luno ng'oyona ayinza okwebisa omu maiso ga kibumba. Gumpungo gunene nigwiza nigufuwa ino. Ngeri gumpungo gigufuire ino, amaizi gejumbire ino, agabumba gatandika okususuka omu maizi. Abagimba b'abalyato batandika okweraliikirira ino, batandika okulowoozako bakibumba abagasane baabwe. Naye amagasane gaabwe gabeere nga gawulaweezye okumalawo omupungo ono. Abagimba ne bawugulya.
2: Nana weine nge tuli omubugosi bunu omusaiza oyo Yona ali aina. Yona, Yona ali aina.
0: Baabire okuwona ogusaiza gwefuruutira tulo.
2: Osisimuke osinga ogasaniwo tufa tuwaawo. Nani we ozwere aina.
0: Yona n'abakoba nti ibo basenga okibumba omwomi. Naye nairukire bwiruki mu maiso ge. Yona n'akoba.
1: Ebigosi bino bisa kuninze mundi yakoma maizi n'olwabi lwasirika.
0: Abagimba batiire okuuma Yona mu maizi. Amaizi ne geeyongere n'okwejumbya engulu empunga nabitirira.
2: Banange tumukwate tumuluutye mu maizi.
0: Baabeere okuwona ogumpunga ne guwaaku. Ali mu maito kyabairewo ogumala gunene gwasamya omunwa ne gumumira. Ogundikiirya gwabeere gunene ino omu kidaakya gumale. Kintu nikyabeere kifo omuntu mwasobola okuba. Oyona natandika okwesengerera okibumba we. Nakoba.
1: Nakwesenga era naakolera nga byona byona otakanza okukolera. Mmaite nti nnyo wenka oyinza okumponya.
0: Okibumba naawona nti Oyona yeemenyere. Nakoba omale tosesema Oyona kuyitale. Saizi yazwire omu maizi okubukalu natandika okwiruka mangu yino gye bamutumire. Nakoba abantu nti okibumba abasalira omusango. Abantu bangi ne bamenyeka ne batula ebibi byabwe gira ekibumba. Kibumba naawulira okwegayirira kwabwe n'abasaasira. Abo nabona abamenyekere okibumba n'abawonya okubatwala mu geena. Obanga okibumba basaasire n'abawa enkabi alina kyabakoba. Akoba
1: osetukiremu otwale ekibono kya kibumba.